0: bizibu bangi tulemera okusalawo okukeera n'olemererwa naye nga waali agadde simbu tomanyi nti okeera kulungi naye ng'olemereddwa so twagala kuwa bimuli bannaffe abo abasobola okubeera nti basobola okwerekereza obuliri mu biseera nga bino ne bazukuka ne baplaningira emirimu gyabwe ne beeteekerateekera emirimu gyabwe bamaanyi nnyo nnyini ddala ddala ddala ddala ekinneewunyisa hajji batusomesa ne batugamba bashe batuwulira obulungi obuli mu kuzuuka mu biseera kati nga bino bagamba mu bitundu ebisembayo mu kireembe nti omutonzi n'omusaba baasembedde ku ggulu naye mwana wattu abazuuka babatono wakati mu kukitegeera nti omukisa gw'amaanyi okusaba omutonzi n'ayanukula mu biseera nga bino naye era ogenda okulaba abazuuka tetusobola
1: tuzuuka n'ozuukuka nebitulema kirabika ebeera blessing okuva ewa katonda wallahi
0: kati twagala kuba bimuli bannaffe abo abasobola okwerekereza ne baba nga basobola ozuukako ekiseera nga kino
1: wabange waliwo shaitani eri special ozuukuka bwoti nogabansaale eddakiika ziba ttaano naye nebikulema
0: byatutondera yatondaotuwooma nnyo ate era oba onaalemererwa weeraba butandika muli okwewa ensonga ennafu kanyonga eddakiika ttaano naye nga gwebakidde essaawa ennya essaawa essaawa ettaano oba essaawa essatu eddakiika ettaano zigenda kwongerako ki naye nokakanebaka ettaano ezibadde ttaano nefuuka essaawa obuwulira nezifuuka essaawa ebbiri so bannaffe abakeezi twagala kuba bimuli byammwe mwebali kubeera nti mukeera abamu netufuna n'ensonga zetwekwasa nti naye era newetukeera bifaanagana tebifaanagana mwana watto
1: tebifaanagana
0: byanjawulo nyono ti ddala ddala njagala kuwaniriza hajji ku program kola sente soka ombulize kubatuwuliriza
1: abatuwuliza assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu muzuukuke edda nali nkula nalabulira nga omusajja eyali ayitanga mubudde bwayo buti nga agamba muzuukuke swala edda 11 nga omusajja oyo namukyawa yasooka kuntiisa naye bwe nagenda nkula nentegeera nti oba oliawo yali wa mugaso nnyo yalinga alamu edda gyetutaakolaki gyetutaalina
0: ajo njukiza oyo waliwo abakyawa n'enkoko ezo zikokolima oyo naagikyawa lwakkokolima kumuzuukusa kumakya
1: obudde obwo obuli so sensitive yarabbi naye munanga ate kirungi nnyo okuzuuka obadhao gyokyemanyiize olaba olunaku lwotandise mangu werutambulaye n'olunaku lwotandise leeta olunaku lwotandise leeta usually lutera obeera disorganized lubeere all of a sudden bino bigwawo bino nga tolina enough time naye bw'ozuukuka mangu osobola okukola ku dduyiro you get to think ejjukira ebirowoozo ebyo oba oli fresh bw'obanga otaddewo programu zo work plan yo n'ogikola mu budde obwa alhamdulillah
0: omuntu akereya yeetondera ebizibu bingi gwoyombagaanamanyi oyombagaana abasirikale gwalaba nti omusirikale emoroka ziryazitedde nti buli kimu bulikubatoba ku budde buli kimu n'okiraba buli kantu oba okatunuulira bwo totuvaamu ng'ogenda kukolera mu nsobi wanaganye n'abantu ate ekigenda okutta olunakulo so banaffe tubakubiriza okusobola okubeera nti tugezaho okwerekereza ate emu ku bizibu tulina hajji twebaka kikeerezi
1: nakyo kizibu mu kirala nnyo naye olaba bino amasimu gatufuukira ekizibu abantu tebamanyi boundaries balina kubeera negundi gwawuliriza sooka bwozuuka sooka okwate essimu yo okebere bagita screen time omuntu abeera ku ssimu ekulaga nawe kenyini osobola okukebera eyiyo mu lunaku essimu oyinza okuba ogibaddeko essaawa 8
0: essimuogiwadde
1: essimu nga ogitunulidde saawa 8 kati ng'ogenda omenyamenya muzi appu z'obadde otunuulira whatsapp eddakiika 5 tiktok saawa 5 kugamanga owestinze budde wa saawa 5 oli kuki oli kuseereza bu tiktok videos kugamba kisinziira biki by'obadde olaba naye nga twandibadde twegenderezanya amasimu gano tumanye omugaso gwago nawe wawe galina okukoma mwamisozi tetukyawa na famire budde tudde waka simu n'obeera ku simu abaana ne bakugera ozanyeko nabo waawo oli ku simu byebitugaana okwebaka obukyali naye okwebaka mangu baire kyamugaso nnyo
0: naye aki oyogedde ku kyo kalculatinga obudde buno kituufu kyogedde nti omuntu ayinza okwekanga nga amaze essaawa 5:78 ng'azimaze atunuulidde essimu
1: olunaku
0: mu butuufu oba okirabo olaba tekisoboka

nga pressure erinya ne ka emu ya wansi emu ya waguru kankongere namba za simu chechandese okubera ngo so kuja notwebuza ko notweyambisa no okeberebwa no janjabwa nja kubulira system esinzo kuyamba abantu mumbeje jetandikide ko ya detoxification eyo gogola ngenda kujikunyonyola mu briefly nga natiro kumaliriza ampulizo mulungi namba za simu zikulaganyiza 0748 52 7 8 9 kanji kuongere 0748 52 7 8 9 yeri ku WhatsApp ya Airtel ate yokubiri eri 0752 3 2 9 jikudira mukatono 0752 3 2 9 kuba simu webuze bobanga tokubye simu ngo ze direct sinzira mupaka gwali mu kibuga yambu kotuke ku ngalabi ya Kabaka oba ku nkulunga yolekera erigenda ku dwali rubaga wa gulweri awaliwo Red Cross eche manga ate era maso ga Red Cross waliwo Stabex petrol station jise ke nyumba 23 eyo kuna ye yaffe ebipande nenzi jinzigule mu bugazi bwazo maka geto ngodde manene ddala kulweri uma mu kukebera tosobola kutetusa kulemererwa ampulizo omulungi nga betutambula nga tunatera okumaliriza kankugambe nti gwe eyagongo baladda ng'oyina endowooza eyo nti nze nagongo bala naggwawo togongo balanga ebinywa biyinza okuba byesiba n'amagulu gakulumidde ebbanga ddene obanga wafuna da stroke najogera kode gama nti abantu balina stroke za mirundi ebiri ekuba emisuwa n'ejabya eyo ya bulabe nnyo ebanga ekubye mizairo ebanga ekubye omukka ogw'omutawaana ennyo ogw'obutu ogusembayo newabeerawo ne stroke gibayita mini stroke eyo ekuba n'ekusonyiwa muko n'ekubako ekitundu n'eggongobaza emimwa n'egira amaaso n'eremaza okugulu ezo zonna stroke naye tulina obukugu n'abakugu abazikwataganya ne tubeera nga tusobola okulwanirira n'otandika ate okudda mu nteeko kisoboka ampuliza omuto gwa mmaani ampuliza omulungi tulina detoxification system gyeggambye gyenkulaganyiza tugoggola emisuwa gino ebyuma waliwo ebyuma nga byo byekwatira ku misuwa ne tubeera nga emisuwa giba gyesibadda nga gyetugga giri omwo gyezinzezinze olw'okuba nti omusaayi tegutambula bulungi n'okusanyalala osanyalala nnyo n'ovaamu n'obuzimbu n'ozimba ebigere n'ozimba amagulu n'ozimba emikono n'ozimba galatana wanna wali n'obeera nga tolina buweerero nga ne mubiri temuli maanyi amazima osobola okubeera ng'ofuna obuweerero bw'ojja kuriga nga ŋŋendo gitaanya obulungi gwe ampuliriza buli omu yeetaaga saavisi olaba n'emmotoka n'eppikipiki amafuta be gaggwamu bwagongeramu weetaaga okubeera nti abasirikale b'omumubiri tubalabirira obutasiriikiriza n'okubazza obujja basobola okuba nti bakutwaliriza ku myaka obulamu bwe bugagga ampuliriza omulungi ennamba ya simu sigaana kugikwongera eri 0748 52 7 8 9 eyokubiri eri 0765 3 2 9 so bw'ojja mu detox byetusuubira bye bino wammanga bwobanga obadde wakozesa eddagala lingi ng'obadde olimira lwakubeera nti bakuwa etteeka okumira gwe ngo wa pressure ne sukaali

0: Katisoketri ni mba nga baba mkade wafunga wateka teka inginia sako ni mganda anga hood jekwa watu ulida tusokewa kubaturi ndi hivyo
1: unakurari jana jokila jebubu deko unakurari rakubiri ura wiki eno tuwalo ndaba sentebe baby alo na ye waliwe bitundu ebimu ebitaso bila kupatenga bironda oluvanyuma robo vuyo obwali mu bitundu ebyo kati alamazana oludu mu bitundu ebyo soka ntegeza to onakurari lo ate mu district ye jinja weba chibasazeo okubira atenga baddamu okulonda kuno onakurari lo ila sawa yana tugenda kuba tumufunako atugulire mbera wege na maso nga bali mkulonda na yate tusobo doku gena kuwa ate mu bitundu ebirala na damu division ya Makindye mu zone ya Bongole Zanta mundeje division eno yo akalokale mu Vulugo era kigambibwa nti abatwala ebyokulonda mu kitundu kino baalemerera okulangirira omuwanguzi bwe batyo ne bakuleta n'enkalala z'abalonzi ekintu ate abalonzi kye batategeera era wanene akakiiko k'ebyokulonda kavaye ne kategeeza nga bagenda okuddamu okutegeka okulonda kw'abasentebe ab'ebyalo ng'ennaku z'omwezi lumu lwe lunaku olw'enkya era nga tusobodde okwogerako n'abamu kw'abo abantu ababaddewo ne basanyukira ku mbeera eno era twagala kufunako ku mukulu waawo atubulire bice bigenda mu maaso

0: Kiriza makago Kuluba fumbo burunje Hidubu ya gaza Ubunyuma Ubu chute sanyo Ngatuku wakanyi biru gozo
1: Ndao usajyo teko kuwira kubu kazi Ngo uli tizaviaga Aito kogere viga Munga nami muto njabikula Nibwa uli tiza Uva utaburo kulechi Ugi ndo kuleko vyo vuko zichi
2: Diyo voso vote
1: Kwaanga mungu ya matutondela Anina buna fi mungu na atutonda kuwama Tuina kuwanga ala fi Na chetiyo kanti panangiza makazi Kanti ama sija kuwira nako Ebyo vibyo utekwa kubana makazi Na makazi watekwa kubana chini
0: Kuno kukuwa insomisese nja ulo Mudini kusonga sobu fumbo Ama kama uruunja gubu islamu Bizibu chibiyo itamu Kukumbula Sakuno kukuwa kumagese Uwe niko zotia Chaniba digital
3: Seka mutimba Seka karunji Mwebale kuwela nga mtereza maka gafe Mbutufu kufa program Weno ya tandika Mbutufu wa maka Katiganta ambulira nga wena gagala
0: Nukuru Sunday, ukufa kusawa nyeze chiro, waka kusawa mkaga, program, obufumbo, kula makago wa islamu marunje.

0: tata wauli anti mwale yavude mbufumbo bonna bekosebwa nalumanya ne salumanya ninga kyaba kyali mukwata mungalo shaitan ne jawa advantage nerukira ko lukwe saba lukwe nirugo yebe byonna hatta abamu naga nsida muna kuwasa boba nsida mukufumbira bintami aga bonna wechechimu just kwali kwata mungalo tumubonga kubonga kuwaji kupango kubonga kuno kuwaji ila skin ziba zitachinze ichirike
1: tuwana tebu baliba jaja ya kwata nga kakaya ngateka kakaya kwasa kukakaya sazo kura vera denga kakaya kwa kwasa kuna mungalo kwati na mukakaya wati
0: Mashallah, tabarakallah.
1: Bati yanga nyoka bengalo zawe. Kati ono ye Bukenya Isma gamba nti ne waffe e Kasubi. Oli muli wana wangawe Kasubi kale. Kale Kasubi basuma kuno tuko subuhi nako wabida kakati naku zero nakyusizza na muzikiti sagala kusali ya muzikiti kuli mubidaati. Kakati uno Bukenya
0: Sibida. Mtajira likirira sibida. Kuno tukirizibwa enda nawazir nga waliwo ebiguddewo. Kirizibwa nga waliwo obwetaavu. Kaliwe twogerera umujira bayitaga dua olkunotu. Ate madhhabu ga Imam Shafi. Ndowooza Imam Shafi. Ye buli kutubuhi basoma. Addeyo masjidi asali tewali bida eri waabwe. Ni Nabi sallallahu alayhi wa sallama yasuma dua al-qunut inda nawazil yasuma nge dua heza kunutu ngalwe bigudeo webira likiriza umma ebitisa umma abalabi badi muji baji kulele nkwe ngateka u dua al-qunut ni ulaliru chechimanyikidwa umma etubide etubide mugantu ganji buli kitebe kyaffe ekyowulira waliyo omuyaga buli kitebe ekyowulira waliyo omuyaga ate bwogenda mu biki waffe eno nekujja bagira twetaaga mu dua al-qunut hatta kati olaba n'enkuva kati twetaaga dua al-qunut tugyetaagira ddala kuba n'enkuva erudde alla otunywesaayo kubanga enkuva tugisaba emirundi esatu bwe tuba tusaba enkuva waliwo tukweseddwa za kutubanga khatibu agenda tulamu wakati awo nasaba enkuba banga agalawo kutuba ngagalawo kutuba awo nasaba enkuba eddwa weeri newava bweddwa ezijja mu dua al-qunut nga tumalize swala then wabeerayo erikanganga swalatu istisqa eswala eyokusaba enkuba naddala ennaku ezi mabegakawo omusina gutwokyeza nnyo nga nsubira mufti analagira nayafinaisa oda fenna nitusala swalatu istisqa eswala okusaba okunywesebwa nesa buliayo kantu konna alhamdulillah
1: anti bagamba nawulirako nti bagisomera ku nsozi eyo nti ensozi zonna bazizimbyeko kakati
0: waliwo obutonotono bwetusobola nempyetereziina wekyo nakyotusobodde babazizimbyeko tukozesa ekirala ekiriwo ne message bagisomera olaba babu salamu madina babu salamu bomalako olujja olwo ngaagenda fito tugante okwerigenda ku university basaliranga eswala ya idi neyokusaba enkuba ofuma geti eyo etebedde mbabu salamu waliwo eti ekyekyereza ekidaka awo webasaliranga ziidi nga mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajja kyali nkyererezi kibangirize weyajjanga n'abakulemberamu esala ezayidi zonna n'ezokusaba enkuba n'ezebibamba eswala z'ebibamba basalirangamu ekyekyererezi nabiyullahi sulaimaani alaihi salaamu naye kubanga bonna abo basabanga enkuba nabi sulaimaani alaihi salaamu bo bagendanga ku nsozi rumuna nabi Suleimani alayhi salaam yali alagidde bagenda kusaba nkuba bonna hata n'empologoma.

0: Energy. Find your colors of home with Plascon.
1: Color your world.
2: Iriza makago kuluba fumbo bulunje irubwe yagaza ubunyuma ubucyute sanyo ngatukubaganya birugozo
3: ndawo busaje uteko kubira ku kazi ngo uburiza byaga Aito kogere vika munga nami muto njapikula. Nekwe uliza. Uvao kutambro kulechi. Ugindo kuleko vyo voko zichi.
4: Diyo voso vote.
3: Kwaanga mungu ya matutondela. Anina muna fi mungu na atutonda kuwama. Tuina kuwanga la fi. Na chochiyo kanti panangiza wakazi wa antama. Sija kuwena nako. Ebyo vivyo. Utekwa kubanda wakazi. Na wakazi watekwa kubanda chini.
2: Kuno kukuwe nsumi sese njaulo. Mudini. Kusonga sobo fumbo. Ama kama uronja gubo islamu. Bizibu chibiyo itamu kukumbula sakuno kukua kumagese uwe niko zodia chaniba digital
5: seka mutimba seka karunji mwebale kubera nga mtereza maka gafe mbutufu kufa program weno we atandika mbutufu wa maka katiganta ambulira nga we nagagala
2: bururu nukuru sunday ukufa kusawa nyeze chiro waka kusawa mkaga program obufumbo kula maka kukua isirama marunji
6: Edende kiru ya saba sajia kawaka, Buganda Royal Institute of Business and Technical Education kakeka mengo, liedende kiru elizi mbio mkululo kutasimoka, mubienji girize vichu sobula mbuwa muntu, okuita masomaga tukira dala kubieta agerio murembe guno, nevisele vyo mumaso. Hava hizi batendekiba masomaga nja uronga, mechanical engineering, electrical engineering, civil engineering, plumbing, fashion and design, journalism, cosmetology, catering, tourism, na masoma malala manji kudari ya certificate, atene diploma. Okuandisa abayizi abamaliza P7 senior 4 senior 6 kugenda maso esimu note musanvu note mukaga abiri mubiri asatu mubiri abiri musatu ne note musanvu mukaga mukaga asatu mukaga abiri mwemu nsanvu mwemu tusubwo mukisaguno okusomera ko mutendekero ya saba sajja kabaka
7: kale mwebale nyo njagala bane zanate amdachika zino sebona le utukwani tisa
8: Alhamdulillah,
3: Abantu bali makomera olabyo musajja kanukiza besije yafana nye muri nyama zenze kaze nali nchikozeko ekololo ngabanzi banenkubendulu nefu omulalo esine tunuli chiyakoze
7: awanse bi okula bangu mulalo
4: ensi okula bangu mulalo
7: ninga atorwa nira
4: chiko era bala besije oyo gotogera ko besije he was a minister for internal affairs yabera ko politiko kamisa mwenyane yakulira kensa enkambi yekasajjakirwa gowo bango boli mutago ya kategori ya mugana wa kabanda besije oyo gotogera ko ngiye ko bire byo munsiko yakubira ko ngai chief of logistics ya gure bintu bya majje
7: yashalo
4: oyo besije yali atumimiza naliwe kabengo leba lukwago leba munyagwa natugenzo kuplaninga woku tuwaka natugamba ntinga bamaze okuwamba bamu tumekongo balabengeri je bagendo kwatagana mune mubutu agendo okudaga bamuyita bamugamba tukiriziganyiza ne semu ogerera agenda kubera minister wa internal affairs wa internal affairs yonabira deputy nakiriza urwaliwe yalekanira mukoti wogo
7: magamuzi ta
4: wogo mugarubindize mumvize awedde yo yatu sechitera nga akomye ngechino mota asanga mulenya mwe yakole kololo
7: kulekana
4: kasi mva kugamba ntyo mtu ye nanga ine ndoza eyakukana ekyengera kyo ina singo bade obaka bade wa buchaka na bigambi OHT wa nabi wa Muhammad ya kujeke swala
7: nene wachite mwe
4: waka ensi wetu se fabamu tuli ku ground abamu tuli mu office abantu nebajja nga bonate bazze zino sereze mtu gamba musima tu azifunye meka meka ngoze no butali yakwa de 10 ngo mutaka na kumanya ndiza moto wabula ngo mubaka we gwaiga ina mwesubi mubaka we kugwa yagala kula ambulance government ya Yesu ni wajja kubanja tacha banja government wetu tukange kisera leo gaba maka era John omuntu wa kuvuma ngane ngawe malengera kukamba kuchamba na kugamba ndi wa hopeless aba kuvumile tasa nakuta konti kwa manyoko
7: faji
4: Ngabuto gama hopeless. Njwa kwa mwesubi. Ya musajja kwosanga nga yali akola ku paro.
7: Yeah.
4: Na mufo kuzike gomba no musanga nga atunde njamene yo busowa ne. Bateke eno chile mune chile.
7: Akocha kakado.
4: Oba ka tse muzika girese.
7: Yeah.
4: Evira omuntu oyo aba muzimu nyo. Abantu abantu bano mangawe sanze no yayogera nga balabanga ebintu. Tomugendezi mamu kolechi. Njagalo kubulira we are on timing bomb.
7: Kanto raja kubuza lwachi temwe bazakatonto na kaliwo. Onako lwalero abasibi mwenda batereddwa. Lwachi chute.
4: Njagalo kubulira. Singo madezi jalo kupalo kakugereze ngogenda mudwali lero baka. Omuntu nakuweka nga ava ku round about ekikuye. Nakuweka. Aba kutusa ku cathedral manyuweri.
7: Kuchacha.
4: Ku muyango oyingira ku mudwali latali ko kuwalula. Nozilika bodde ngulo jukira kuweko bakuwalula.
7: Jukira kuwa lula kwa kusembie yu.
4: Chovuwa wanamu wachimanyi. Babu sindi seba kamisho no kusomesa moyo kwa kwanga. Kufanga moyo kwa kwanga. Moyo kwa palo juuliriza. Bio mpa. Bio spicing. Bindo nungu vye bindela kupa.
7: Yes. Menji kerela kupa. Yes.
4: Bia bimbeleza kumigutu ya mirana. Toji nkaka. Chovuwa wa. Tejeta kagena kusomesa mwana moyo kwa kwanga. Wabulo mwana yasa angebu lichimucho na kusomero. Fuotu wa sumira nga wali yebisa mika jemetuwe seti, evita mobyo na textbook. Unwani loji yebili kwa sumesa moyo kwa kwanga. Kwa sumesa moyo kwa kwanga, kwa ano kusoda ngoze, obuji wili musukari. So katika wala wa neva zaabu, katonda mba musa videko, arasonyi wa wajeko neswala. Kila sana kusara, kwa wala mitu nga mwila ma. Ndi Uganda, Yesu liso bate Yesu lisi. Goza wacho mwala watukua. Omulalu alabanga gwali ogwerera ate nga yali ogwerera.
7: Omulalu.
4: Jovula bagobo omukazi wagobo omusajja.
8: Delusion.
4: Omuntu yenna ne wobanga oyina otya ng'oli mugagga mu famire omugugu gwe wetise munene nnyo oluvannyuma lw'emyaka ana. Nze nga nakulaze budget ng'omubaka. Omusajja omugagga ali mu bizinensi ze ali bulungi. Nine yorubuto olufuddemu nine yembaga ku weekend nine ya sports day nine ya kubanga suri bali mbakulembeza abalonde
7: government bajivako
4: government bajivako
7: ati memu jonona
4: government ati tujonona
7: buruwo funa muzira rwa guno tuyogera ku birungi byayo
8: 15
7: ati mu bibali okuva mu kinala mukaga ati mu
4: bibali birungi
7: ati bamuli bakulembeza
4: ati batugamba malaika ogena kuita ku siratwa nsebulira ye birungi nange byogere kubanga ne bananyini byo bibali mu kuogera nzwa fabati ni fetu batuyogera baina babaka bameka
7: sukambisa tu
4: bali mu byogera fenkaga tuyogerere asenga bibana nyinyi Gwale ulideyo mtu wafe chakwasi na jakurambi kile mitu ngawe vitambula. Ngaba natuwe warambi kange nyingu. Kumanga na bube nyini bachili ya muli. Abasajja babu nyadulivara mbuka ange nyingo za NRM. Ten point program. Mbulida yomu baka. Okuja koku wana jeno Museveni ne MK. Piero yu. Abari bade kunsonga. Ezilu mekwanga tukuata gane na bo. Bari ya kujamu robo. Betu batu njimia na yu egwanga wilifasa. Fani egwanga waliyo uliteye nsiyo na. Monsiyo na jebuva ne jebuda. Ndiyalie fude vye mfuna. Obe vye njigirizo. Obe vye obulimu. Oba security. Uroku wano opu.
7: Ati wakana mwa msasa.
4: Ati kuhuza. Ati sende zikuru. Ati ofisi ya prime minister. Kati watutu ukamule veyo. Mwemutu gamba ni mamu ya nyama bako zechi. Tukola nani, tusamba nani. Timo ligyo kunyuma. Chitende tisula kumanga yetu wala yoka. Chofola wa ligi yevu ungeleze nyuma. Chizimu mnyo kumanyana atuara. Paka kulastichi.
7: Awa.
4: Kati wano mpira kwenye kubidu. Ona ya galaba baka misatu mwa atano. Tafudeyo. Oba lezechi. Olaba no mtu alonda scrap, wasanga steel, akuba jejeremu. Nasanga, chovola wanona ne kuma sefuri ya funemu kustiru. Ne wasanga plastiki na ambu wala jiba mpimi na tafuna. Katu ino kubalansinga. Ole seba wakachi na angende seba wakachi. Yeso kaluwa chama tu wama mube, bazinga mya senyo.
7: And we waliwa baretire nsonga yukutesa. Bino vene bigenda mmasu. Take an example, mbira besi jijalimu, mbira kwa kujalimu, ba edimu tuwe. Duhachi temukiza ni mutesa ni government ni mfuna fair team.
4: Nesi inga tomkazi na umusajja. Zinja gala sanyu na ya gala sanyu. Nike. Katuta ambla. Zini na chichi ntesa na ya.
7: Nati chimu ino kunonya.
4: Ati zini na chichimbu lilo wale ero. Ngende chigambe wa kama wange. Tutu ina na fechu na chetu watu wala na umusajja inaba sile wa fe. Tuta ambla zini na chichi.
7: Ati mwina chimu ina muno neyo chimu ta ina. Nesi
4: inga wambo uyinza. Tuwa wate tutesa. Na ganze government. Sikuwa. Singa cha kula nyatu de muntebe. Nga cha Museveni agani da maje. Na ye jeno Museveni yari muntebe. Na maje ya dumia. Nze nina chichichi. Ya hile vya nga wasiwe. Ya hile vya mfuna vya kwa.
7: Ati mwogiri. Mwogiri na yabu
4: wabu. Ati mwogiri chiba na Uganda mwogira. Na wano njogira. Ono wa enyare. Tiba tula mkokasi. Njogiri chi emiaka ana. Njogiri chi nchi evye njigiriza. Bisa anokuwa ABCD. Bote babirawa. Kwa chitu cho gamba muno, mwe chieta agiso kuhimbo luhimba ni mkazi uomu na vide, kwa tomu laba enjaraze, chifansalia. Chiche bata labe chiri mkwanga, gena angavana bata andika kusomero. Olabe sikuwe ye kubide. Kugambi genda masomero, wali wazenda bata nasasula school fees, ze kugambi uwebalinga ni tamwe gena kuhumura. Nyinga ni first time, tivaji sasula, nesekendi tamu. Gendo laba watu wabata ambula, waita ukoni Kampala. Ngaba fakula. Nenga tama jicha aliko. Gendo la wama duka makalu. So kakati ensi weli jevan kugambi. Jona woboli mwabo we kugambi. Jiwa kesu wala Allah sanyo. Oye mutara kwanga ensi wefana na nzendambula monsi. Genda kubucha abantumate makuota. Chogawa wake keleza. Omutunava waka ngarese mituwaro gumu. Tama jima anda tama jichi. Kakuteke kubianefu ya fe. Kwanga tija kutuwana vya GDP. Ensiwe yeta aga okuchusa.
7: Anta haji.
4: Eri kubiku kujuu.
7: Haji bimogiro rusa bantu tutu labeno. Bubu yogira ensiri kubunkenki ensiku wa uonja. Mwava mkuru na mwemsevi na jamu nsambu plus. Mwava dimburu wa local government wano. Osode mu LCs. Naba chara. Inari mune wangwa. Mwava dimubwa sentiri
4: biyaro. Eri mingano kuja.
7: Katufuwa.
4: Jota zimumbita. Kwekuda mwevyo. Saddam ya ina 98% ne Gaddafi. Tichite gezanti omuntu oku wangu laka lulu chilala, no kole la bantu chichi.
7: Chilala.
4: Oku wangu laka tubi, madodo na teba kukole yomu kono. Argentina ya tuuse kufai dozi. Ya tuuse kona kuchina kuna etia. Wala vienga 14 ya celebrating, angabuni mesi wa saba. Nenga mulikoti ya tuuse kuchi.
7: Kufai
4: dozi. Tichigenda kufawo.
7: Yatuka.
4: Ndi yatuka kufai dozi. Kati ebyo kuwangula bitu bicha abidda mututunulile Uganda kweli kubanga boya kalu watu yakala nyatula muntebe mwali ebyo kuwangula tebicha akola bannafu abali makomera zi drone liyesonga kati
7: tukoze tuti haje
4: bannafu bayina kwe kuba mutima chetu atandikira jeno Museveni kwa yakenda mosiko ya jadari Alex mkulu achari wajio munoji. Naza nyo mwuzanyo wa guita 30 years of banana. Nalinte gira urunji. Nga kuyoba president hivyo nabalika wa Uganda. Kateba ina matu. Ngaleseo, yori muna katemba. Ngaleseo omutogu. Jeno msefi ni miaka jechenda. Ngaeka ya ina matu.
7: Aga ulira.
4: Echirunji ya ulira. Buyaba deo kustate of address ya yogende kubizigwe evili mkwanga. Nevya situation nabali makomera. Nevani. Evintu evi wake wabate. Abadde n'abasajja bakasirye gwanga abadde n'abaani baani bali bumanyi ono kano mandu yogola boyo we bali katonga kano mandu ni chakabani bayire ebyobuzire bye bakola ya kamandi nga katonga n'abeera nabo wano wabasobola okubazza atekewo embeera kubanga pesa yalirina simulala tebabalimba akyali mu control. Era nkugambira wano nga General Museveni akyali mulamu ne kupira asatu mugu mu piero yukwali ku baroti pepo.
7: Wanji?
4: Singa. Anano basimbe mwana. Gola bakora pass out ya basirikale. Ate yali kubye piero yu na ajija ko chairman ramu oba mekamanda. Ku mobilization ya leader pass. Gosubi de General Museveni. Eyagenda Mozambique. Foronasa. Legacy yeyo